barabifuna fili arudi adada sinini. Bajja kubuuza ekibuuzo ku nsi kuno omazeeko bbanga ki. Omuddu agenda kugamba nti labithuna yauman au baaba yaumi. Allah ku nsi kuno mazeeko olunaku lumu oba kitundu kya lunaku. Ng'olaba byonna bye badde olowooza nti nno owangadde era weetenda emyaka 15, emyaka 8 nga byonna olaba tebiweza wadde olunaku era omugambe nawangaala mu nsi kitundu kya lunaku. Chance eno tugikozese. Tukozesenye chance eno eyokkeera ku makya nga tuli balamu n'okubeera nga tukyasobola okutambula mu nsi ya Allah tabaraka wa taala, kigambo kya bbeeyi. So oli maganda baffe Allah yabaggyeeko okutambula tebakyasobola kutambula. Sigamba mu tebaagala kutambula wabula Allah yabaleetedde obuvunye, obulumi bwe bayitamu okuwangaala mu nsi tekibasobozesa gamba nti atambule okunaaza nga banaaza munaazi. Ng'okunaaza banaaza munaaze nga buli kimu bateekwa okubeera nga bamuyambako. Tusaba Allah ow'ekitiibwa otuyambe, atuyambeko atuwe okumweraliikirira n'okutegeera byatwawulira nti bya bbeeyi gye tuli. Ekyo nga kimaliriza mukkirize. Obudde tutamba tutankuddemuko oba tutakuddemuko butambuddemuko, tubeere nga tugenda ku musomo gwaffe ogw'olwaleero. Ennaku z'omwezi ye ennaku z'omwezi 31, omwezi gwa 8, nga gulabika ng'ogugenze, ekitegeeza ebulayo ennaku 15 okusoma okw'okubiri kutandike. Kyeza gwe omuzadde azze abaana ku ssomero osigaze ennaku 14 ate tuddemu tulepuke. Tusaba Allah ow'ekitiibwa atumalire era nno mwana wattu y'ensi kuwummulamu na kutambula, kuwummulamu na kutambula. Anaawummulira obulungi mu kasiikirize ke, olunaku olw'okuwummula ajja kuwummula. Aneebalirira mu nsi muno n'agaana okubeera nti yeewako era olunaku olujja genda kaana nabwo. Ebigambo ku 88 kawumuze 6 fama Busoga Royo hadisi yaffe yeewaayo eva ku saabaitwa Maad Bwana Jabbar yagamba kuntu maa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, dumu yali wamu nombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama fi safari, nga bali mu lugendo maadhu atunyumiza, bali mu lugendo nombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ngaolugendoolwa fasbahatu qariya minhu, neyagamba nti nno wanahnu nasirun, baali mu lugendo kitwali baali beebagadde ensolo ya mu lugendo omwo era nga bali mu safari ya nga bali ku nsolo ya kyabaga fakultu, ne mugamba nti ya owange omubaka wa Allah, olaba otya owange omubaka wa Allah ala bi amali yudikhilani
yudikhiru yudikhiru ni lijanna yudikhiru ni yudikhiru ni lijanna wangu mbaka wa Allah njaga ompe onagire ompe yomulimu owa ni uberenga ondagira yomulimu yudikhiru ni lijanna njaga onagire yomulimu binaba kuzi yudikhiru ni lijanna Allah jaku nyingize jana wangu mbaka wa njagalonda gire yomulimu omulimu omulimu ogwo omulimu ogwo wena yudikhiru ni lijanna Allah jaku nyingiza ejana terobaga manti muzimu kustra zili musimu na watu awajia musimu no awategea echoko bona batege tinganga nyo esonga wa wali ya kugatia kujana paka no wala ngabali siriasi bamusaba nyeyo evina avila wabatingiza ujana ngaba kwa wafa batinganga nyo enkumele ni watagitinga nyo ejana maafu omulimu gwa ejana Allah na muingiza ejana na mga wayuba wayuba ni minanari wayuba idu ni minanari mungu guna ingize ejana wayuba ni minana ila mbenga nesa ambisibu umuliro Allahu Akbar wayuba idu ni minana mwaguna nyingi ze jana echoku bili yeyonda gireyo omulimo ogwo ogunesa ambia omuliro mbenga nyingi le jana onyambe kono omulimo guna gunesa amba ogunambe mesa ingire jana chinana genda nti bobe olemere dwa chimu tosobola kulemera kya kubiri bola miriza dembo bi miriza no sokota ta no sobola kitubagama jo waje tugama buli jo ntebintu byonna teri byawerere abagenda okuyingira omuliro baina batekeddwa okwerekereza babere nga bayingira omuliro nga bagukoleredde waliyadu billah na baine yagenda okwerekereza mukwerekereza okwo bwanafu okwerekereza nawo Allah tabaraka wa taala abayingize ejjana abayingize ejjana na Allah ze omuliro ekitegeeza mwosime tuwanga buli muntu yenna kaweefube gwa alina wafuusa omuntu yenna amanye nti mbuli ngeri ateke doku wa

nawe tugamba ibigambo bino nti na wechechinge ngo wudde bucyale biri kije yo defero le lija ngajiye wayuba miyana atejiwele yingiro omuliro jiwelenga wayuba idu ni minana jiwelenga jine sambisa okuyingiro omuliro chababu mbaka sallallahu namuga laqad sa'a yamuga ma laqad sa'a mazmawuzza nyo azim ichinte chigenze wa

Jusa, be lang away sin za awa. Kubihi shay an gatum gatta ko chinchara chunna.

nye ajimenya amaguru yeri yasoka na yo kamalo kujanja bapusi na ale neuli pusi wajua dechi sana sineko maulva nyuma na kuchitanda omuddu oyo nga pusa ajese kuchitanda nga gana ajirambula na mugambe jja kuterera ne bamugamba nti jitwa ojagiza nga munaku weziti pusi ya mara nefa twebuza wacho muslimu era wacho mudelaga nyo pusi ya mara nefa ya enaku nebera nyingi ne wakulia dala embera pusinga efude embera ganti bafidwa omuntu ovunanyizibwa gwebu zechibuzo zagala chogera chikubawo gwebu zechibuzo dwa yaria atunka ne pus gwechi ila omudu

nga talina sente. Natuuka okuva mu bulamu obw'ensi eyaliyo omugagga fugge nga takyalina sente. Abange, twawule Katonda wala tushiriku bihi shay'an, tetumugattako n'ekintu kyala kyonna ekyo Allah tabaraka wa ta'ala kyeyaga bono bihi shay'an. Obekitu ogatta ku Allah tabaraka wa ta'ala abagamba eri mukama wakyo. Allah yalandoddi waffe, Allah ye mutonzi waffe, togwaza biye nobeera nga biwesinza wala tushiriku bihi shay'an. Allah tomugattako kyonna obutonzi bwe. Aina ba mu byo masaw Allah tusababirenga atumalira wala tushiriku bihi shay'an. Awazadde wala tushiriku bihi shay'an, togeza n'ogatta ku Allah n'ekintu ekyala kyonna.

kale tusenyo katono nnyo olwekyo tugambi bwe yamubuuza ebigenda omuyingisa ejjana abeere nga yeesambisibwa n'omuliro yamugamba ta'budullaha beera weesinza Allah subhanahu wataala namugamba nti wala tushiriku bihi shay'an togeza n'omugattako ekintu ekirala kyonna. Tuddengana ekyo bagala mwena abatuliza balungi yenna ako okubeera nti ateeka okungira ebitali ye ensonga bwe bwennyini bwetunule gy'ovudde ani abuteeseteese okutuuka ku ekyo sasala mu hadisi endala nagamba nti man shahida annahu la oyenna akakasa nga tayeesinzibwa okugjako Allah ne Muhammad yo nga mubaka wa Katonda yo mubaka yagamba nti harama llah alaihi nnar Allah yamuziyiza kuyingira omuliro Allah yakuziyizaku okuyingira omuliro

kudda na kiri ne kijja nga ta na nas to kosa rabbi kanyeme nagiya ni waka na ninga wallahi tasaddi.

0: alaikum wa rahmatullahi. Jishuvumbi.
1: Kati.
0: Muzami ruhuwa ndanga buli.
1: Yes, muzami.
0: Webali, okumare visera vyongo tusume sana ya tetu kuata. Barakallahu fikum, jazakallahu khaira. Vanna nga tukwate vigambo vya haji vya tugamba buli jo.
1: Kari. Muzami. Muzami ruhuwa nda watu wa bila vya. Wafika
2: mama angira kisambira mama tokuve volomera
1: yeso kisambira
2: peke chone kiendeza amazika kuni mbenga kukunga ineo mwalobo kuhotila we musiba atumarila kisela vina vina vina mbolile kutekele na wuntu haba ile ngatasala ye naita kunga ina ukulumba ulile ye mtu kova we musiba haba ngabatumarile ose karuani seki ntue chwela bieze totiko na mbo kovela hapa ibu si katerele kuni mbe
1: kari
2: kari

0: kale mukagwa dachi kadiwe za 85 na edivire kusawa ikumi nendala edo kunjo kutegeza antiebule dachi kanga ikumi na itana kuwele sawa ikumi na ibiri edo kunjo kuna kuluwa lero nendo kubasima umuli jamba iso kubanga mtambula nife kunjo kunjo kuna mprogram the chain ludhegere kuchinana na mnana katoneze mukaga busoga Royal Radio katandike ente katike nonga tuja mudistrict ya igangeyo ewa bwana Morishid Ogwanga tukobere kunsonga ebiri kuitaka eri nakalama mukagwo mulungi oli jamaiso kubanga otambula nife Morishid Ogwanga ategeza nti omukulu eyatunda itaka bitandi so kumutabukira kasobola kubanga tumunoni yaku ajemaiso kubanga tukobera kunsonga nga bodili kutambula Morishid omufuni yao
1: yes
0: yes bwana Morishid Ogwanga
2: yes wabakulu
0: wasuzoti ya sebo
2: na suzebu kalamu ba sebo mwisuko buchaira wabakulu
0: gale sebo wena buisuke
2: buchaira katonda chiti kwa naite ndo vimuiride
0: yes, na uchirunji
2: okutu kuma nga tukatele nga nga tukali nga tukalu miyaba tulingaku kagate idange ne wange
0: yes sebo
2: songa edo kuyo itakalia na kalama kuigombola odi kalando timabere gambwa ona kuruwa luwa muka aga supika wali gombali ya nakalama mkuru dia lafati jaya itakaso hei gombola ukugila kuesonga dino kasa lawa nakalama sabu kaunti mkuru chibumba raja bugo wakaza kweli ya pepa yalo ndole songa da itaka ino ya kwa speaker ayete emergency meeting hei goloza peka ati meeting uwe chamu uwe muka aga twali tukalimu meeting isente vya idea yeye andula ya yogele ya kubati haze mbani liza isente vya unochea mani 3 bangwe taka wangu zima jidu mbamu kaza kuli ya city ya losi peka tuwa yani liza meeting twali tukali yao nga polisi yetu uka nge mvunya luwachi bavunya isente vya baje mishi no kuba tibakunganye buduli zibona bona obumulumika ntaliyo mukubantu abenigire mukutunda itakali igombolola baso kagema deriva wa mufuga omukubisi mambudu ndisi mambudu ole na yali ngawe bwe senti okuba ngatu anza sikalosi
0: beva amuvugira ku pichi
1: mu motoka
2: twaje mishi
1: sadabage no
2: kuba ntifunaku ebaluwe mukudo nge sayo ngigwa kumuku isi mambudu nga likuwewe senti niba nga waka fulumu kugula itaka ala kampani yemu mkuba ntaritu alida omuku kawangu zina jidu sitya losi nge tele waku nifitampu so mkuku isi mambudu dele vabu ya gemebua ya pebua mwikomera mpeka atulichi kwa aduka aliku jamima iso polisi ya higa wange kulembiwa mdpc niyo isi operationi bagamo mku ukawangu zima jidu siti ya losi fai tukari yao omuku ujiso ya solo kubati hato wa oda bagama gombolo ya chifu omuku uwachi video yena alimunda aya idukira adifo ile neta alikuwe garua kuliku omusuru uguwa vantuka njiwa stakeholders kugombolo ya nakalama abantu abandi okuva ku district land board bona ona babere benigire mu vye do kuba anti bafujinge ebyapa utaka nelie na kalama esonge nezu ku ketia
0: yese bogwanga
2: eriyo mukuba muta sadati anwali sadati ne yabule taka limo ukaga atiga na yenda alitunda alikuzo omuntu owundi omuntu hundi yakoba nje itakaliwa yakoba tunja kujia kulambuze mbwa mtu wa wakumulambuze itaka guwe kama mweta dikusoka amoni dikusoka amoni ono musu uze wa mataka mwiga anga mwono mbwa mtu wa kutakali ya igombolula dikusoka amoni yakoba nti itakali ya mwende seku ngali igombolula tija kuli ugula wale ya mkoba ya chimbe itaka ya ringuza ni siti ya losi obukere chiku minatanu era buwe yenda Usasule senti.
1: Ulinambelambi.
2: Kwaje wasi ya rosti. Yata kuchi, yata kumuko no. Wana ya nkoba antibe. Baba wangechua pastor ni tu. Mkulu wano amu ni dikusoka. Mwale wa mkulu dikusoka. LC2. Oho mluko kwa chigumi gurusa. Yakoba tinafu wanena ubi. Baba wange mkule embeze. Ngazele nenigile mbubi kwa mataka. Gatani kila ukulanda. Mbeka kisite nosi kwa ina mumitingi. Yakoba tipele nja kusimu mtu. Alizani ya kutana nja kumusiba. Mbeka tatu mizimu kwa avu ile yo. Noru na kutuwa londa anga. Barua mwono njina uweleiza. Yali sivingye sente ninji. Noru londa anga vathiri. Ichifani chamba uweleiza. Bali kusika izi hotelo. Ngabali yo mguzi yo itaka. Eriyo mguzi talosi. Ni sabu kaunte chief watch video. Bala mwena wali mwikomera saa weno. So runa kuru wale uwa amande. Mida babalanda minister wa president. Ya kena mtipu gecheke nguna kuru wa idoluwe sande.
0: Yes, sir.
2: Kana mtipu gecheke nguna ya. Mida babalanda ya koba ancho wale uwa amande. Alikuweleza. Abaka chukoka anti-corruption unit yukuwa mu state house.
0: Baroneleze kusonga da itaka.
2: Baroneleze kusonga da itaka. Bayunde kutine kule mbiro haji wa lubiabu beka. Mika sawa lupepa pepa. Yungu kumula hundi pamule ta.
1: Ya beka nazo kono na.
3: Habi beka.
2: Nikola wano no. Ya enda kubwa hachia paso ni fili. Ya kalama. Se songe na jidi mwino. Ya na waleso ugulizi. Mwichi mwichi kumikasi kia yosin tiyatu ndi intu bino. Nambaru wa yampa uwele izaku. Nga mbugu isi marikuli saving sento mbukaili na mbukaili. Mwichi kia yosin.
1: Yatu yako isanga driver wakuno nesta kuli saving sento edu.
2: Ya ya bisi vila usikalizi wote nunga ya bifu nida. So mga na wanyasonga ya na kalamenu. Yafusa na mula ndo timagiri gangwa.
0: Okay.
2: Ayitake di aloso uzibu. Livwa kuchizi mbe nche igombolo la uwe ni nukwile inuma bameri batunze uu
0: yee
2: okulie chape chini mwemena ga anuwa lisadati
0: kale tuwe
1: anza wano nguanga
2: mpega ati nga maliza kalondozi yono
0: yee mbukitikitiki
2: mwondikilize mpe kwa bantuwe nambe yange kubo kajimbu uzaino
1: nsoma mbuga angu tuveo baba
2: eri ziro msambu ziro msambu
1: ziro msambu ziro msambu
2: abinamukaga
1: abinamukaga
2: Iku mina ina. Atanita mkamuweze kwa mkuu na jibu na tu uzize ila alibu sayao musubuze mawabili me.
0: Yes sir.
2: Na muweza kuni ngobi matu. Ngobi matu wanaba na chiruru wao. Matavani wa ngobi pangro.
0: Mkali kwa yale. Mkali kwa yanziza.
2: Mkali kwa wabuso gafuwe wabuso gokusania na amani.
0: Mkali
1: kwa yanziza.
4: Mba ile nga nenda kuulida kusonge nwe wajirondola. Because tuvaile tu. Tubaile tujogera ku eiba ngainene anga titu ulira ku alipota nona nti eitaka batandi se okwendo kubangate balondola aba ibibano but ndi musanfukati okubanga tutandi so kubona nga abantu baja muikomero omo because okutunda eitaka eliye igombolola esente dizira gaja ate wamara watandika okwenda okukambuwala simanya itaka lyange ndi jasibo omuntu omwibi kabiri asibwe atali mwibi
1: abali omwibi asibwe abali mulugoni yako
4: mwibi asibwe abali kumwe mulugoni yako bakwanga nti ebisere bisinga ekintu ekibamu esente mbitirivino na aba IDM okuchirondola wa mala bagetinga compromised ojo kukolotinga baba yeba alichirondola katidu kirono tino mulu ndio kusoko kutunda itaka chitegeza nti aina capital asobola kuba ngate awo abali kumulondola itaka elyo I mean ya basasula ba mweleka nabo bizibu wetu wagana nga bali kulondola abantu abali ne sente so chensaba wembaki mutandise kuba nga abantu abumbavunia ensonga dino mudiguse ensonga dino mudiguse kubanga tuida kuida wanera tuongeru ukuba avia
0: mbili chinata ambla
4: chinata ambla tuida chuhulila because tuidimu njinogudu liziba tandi sokubu tuwanti chitufuchia mani
0: ya tunda itaka
4: katine tuuli na antikabili chia mani ba mwere kuhile haume idatu kuhulila chia mani ya uzika hatia
0: limu sanfu oluwa meniso kuingida musonge
4: yes.
0: But point yeriwa ensonga eno bajiguse
4: ensonga kuyunga
0: chairman bwabanga yatunda itaka afude sente kubanga itaka lya government itaka lya igombolola
1: afude sente atavunanwe kusudo afude sente tichi male
4: akuba atikura project ili tatu sansonga
1: zekai wale yange kulira mwaji walubi wale yange gedi
4: ensonga tideni yale
1: ensonga tidapate bana ajuru bya dingira mwana
0: no ajuru bimukulembeze
1: wa
0: cha person wa chibi na che NRM baiganga but still mukulembeze wa songa because we lingirira abantu boyina okuyisa mu akana gansi abasobola okubanga bawereza iganga walu byalimu
4: tumuyisa mu akana gansi ayo ene songa tesobola kole bwanga
1: ngaziramu
0: no alikuyamba ku
1: be
4: aba ira yamba ku mukono
1: nengereza support yo tukarije ndaga no
4: songa ile tubelefe tuba tujikomera abantu
1: ngabaji walu byaziramu bintu buti walu amalobo zigano
5: isomo nize ndi kusonga Tenize kirani ndi musubuzi wa mataka mayumba nkola na kitongole sha gift up Uganda property agency ukirao na kulala nga tufuna client office yefe ti alina chatunda client oyo ya tukumire isimu ya tuwa mtukumuza ichia chato na chiriwa akanti nakalama so katu kubanti nina itakyo mchaye ne chukuru ya tukubanti ya ne chukuru bali sima kuchi cha edi ubali sima kusente edi ya mchaye wali weka nana chukuru uti edi ya nakalama tuwa mkubatu tuwa leo watutu sa kuitaka kuitaka liku mbolula
1: buti amataka gana agie mchaye ne chile chale chile
4: oyo ni gula
1: ni ba property master ba gula buti gana amataka gandhi liye mchaye ne rindi liye mgeireku agugo gamiruka akukai kuna na gamiruka kwa mati gamiru sekino yomu hai gamiruka no edukina baru kwa kwati nadiri kulubwege itabasila mwono mzigiti so mlala atina abela atundeli igombole ya tunja mnage miruka so amusa
0: hai chia manyo nabe tatunda yenka ikiliza demba waliyo no anti chia manyo tulimu nenia olwalele because na aboneka ile mwosonge yo kutunda itaka ayo inumeno esubulo kubaya abanene waliwo ali munsonge nabo
4: mutima tuvo bona generali kirire munsonge ne esubulo butayikuka because esente emilioni ya 15 ende sente se bombi tiri disobolo ku chankala ne abali kunonenkereza singana dala minister nga abiviremu because era aida kubigemea ba anti corruption unit
1: bije Kampala waliwo mukulu
4: baso asubatugaya bubuzati ainga mwakatunda kuitaka liagache itofo mwakafuna mwesente imeka dikaliwo
1: kuchuku mirata mtuwe kwa tanuga
4: fetu tu dadi kemaka
1: oka enda listi nkwe kansa alimu songa dino
0: katumule mkatona

0: posting otandikirizo kusasula mpula. Buti mpegane mpitu ndwebye mbali yu. Mbali, waidha kubagani mbali, yafu yeseso keri mbali yu. Kuruguruva, nakaloko kwile na munsi, nakaloki na munsi road yao. Okuli ingiriza, iduka. Bwagu galibeta area Florida supermarket yao kulingiza iduka eryo wido kubanga obagana eigange ekiguru ebusuga wanu wida kubagana inuma wa CPS police enkuru eigange inuma wa yao wido kubagana unga ku depo da Coca-Cola nambe isimu 0 musanvu musanvu musanvu musanvu diri esatu ndala mukaga isatu itanu 0 munana uba 0 musanvu 0 ina munana ibiri mukaga munana ibiri ibiri tegere ebisinga awo WhatsApp namba yawe ya 0 musanvu itanu ina itanu nda itanu ndala musanvu itanu tegere ebisinga awo bakuwa abakuguba akula wiring kuwerere batambuza paka wobanga wetaza obulungi afunvuwe ise bantu emprogramu y'obwana kyabazinga wabusuga program obudegrede chaine singa ekaja bulungi maiso okulonsa ensonga edenda bulungi ensi y'obweri
1: Syrup. Sinahon akuma ngolimu chamufu azibu kulele mwendo edobi allergies tabibu nami. Ate akuwewe za kuhomu suda. Olemi ya chukolewa nisi niga. Ebe tabibu

chipesi mukash uba mchilanda mpona watu ukiride kuyafe siyewe kampala kusa apu lukagua road uba ukule kunambia nukumane nisinga wo note msambu note mukaga atanu msambu na hiviri chinana na wakevla aba kutusiza kutukutuku ni pikipiki maniole edituike vizito

0: Refreshments Limited. Mwakaba kuiruwa nilo. Elie na kabule. Okumpi ni hardware. Ya hajimu yangu. Mbala bali kuwa about your sleeping baby. Mbasa mwaba kuwa kuna mba nino. Note musambi itano ndala. Note mukaga. Itano ndala. Mkaga na ina. Oba. Kunote musambu muna na itano. Isa tundala ndala. Ndala itano musambu.
1: Mukabwa, elimu ya fa ya bomo yetu sana kusanga ngiyo na kapo kama wao. Hujenga na kuchora kwa kuna bila mtaro kwa bila kuna mirembe.
2: Na chiche ne, bazuka akuwa bomo kusama mirundi ebiri. Oba amadi gatoni wum salagwase. Elisa nuli amiru ndiye vili mkwano. Muma kuongula, tuja kutu alama kola tugali sente beife. Tufile muamata.
3: Hey, mkwano gwange, zina season yano, nijia simba bazoka.
2: Okufuna ama kuongula ama lunji. Bomaku.

ni pichipichi mukash uba mchimanda mpola watu ukiride kuyafisi ya iwe kampola kusa apolo kagua road uba ukume kunambe no kumane nisinga wo note msambu note mukaga atanu msambu na iviri chinana na wakevla aba kutusiza kutukutuku ni pikipiki manione editwike vizito

Mwibale kubanga mtumbu de basebo nebanyebo. Aba Dura Motors bale satukutuku ezo mlembe SDK vizito atenga zikakeleza mafuta. Baina zongshini ya sisi bisatu wa satu na ya sisi double tire. Baina zongshini ya sisi bidi atan double ne single tire ate kutekane zongshini ya sisi bibidi. Baina neza masanyera ze chika HZDJ ya sisi chikumi atano. Tukutuku zino za mlembe no dala zage za sebwa azijira kone spare tire hydraulic jacka wamu. Ne toolboxi. Azifunika kuchibanja mpola ngoita mu banka okuli ya Centenary Equity Pride Mogo oba Housing Finance Banka. Ejinja basangwa ku Police Barracks roundabout atia iganga balia ku Mushroom Establishment Limited nga wakava ku dwaliro eri nakavule okumpi ne hardware ya hajimu yangu. Embali bali yao crowned about a sleeping baby. Kubida ko abadura motozi bakuwe tukutu kukuloni. Utandiko vulu mulogo bembera ekutunu zo ulala. Bali kuziro msambu 00 achinana kumi insambu mumuinda. Wabaziro msambu munana tano asatu muemo kuminemo atano mumusambu. Mujia kuwanga mwogiramo na abadura motozi. Ate mwevuge nakola sente e Kampala asijukira na ingira Kampala mu mwaka gwali gwa 2022 mugomo mama wange buli mwezi namusindikiranga sente za takiriza natandika okubanga ngula amataka kuoteka no kuzime nyumba ezabapangisa sente zawerera ddala tuwalima ewakana dabili za wubulunji na kuata kubato wange zona sente nganze jemunga tu alagama anti sente zabula mpozi nga sente guata zinonyeza na yiya sente mbuli makona natani kukubanga anteka weduke risubuza ingoye kuoteka nensawo izaba chala ukongereza kunga tu zina tundanga mchibuga Kampala. Umami iko bayongera tukakasa nti we yalinga aliyeyo mama we yetandika okubanga ate amubalira akatambula onatunda wano onatunda ente ye twali biguze okubanga tutereka musente namugamba nga sina buzibu mama wange namwesigira daladala ku sente zange kubanga ali omuntu atandya samanya ko nagule motoka. Naddeka mukyalo nga buli omutakkiriza nti yenze Sam. Mama wange yasanyuka. Yangamba nali gano gende e Kampala lwononga nti de nga nebuza wa wogenda okutandikira okubeera mu kibuga. Faba tayinayo muntu waffe wadde n'omu. Nadde e Kampala kugamanga ekya ssente tekikyali kizibu nnyo. Ewa kawa fe. Nzidukira bulungi mu mwaka gwali gwa 2023. Mama wange yatandika okuyimba oluyimba olw'okufuna omubeezi. Mama wange yankakasa n'angamba nti kati okuze sente ozifunye. Wetagisayo omuntu alina okutuula mu sente zo agenda ozikukuumira. Nze mama wo ndaba nkaddiye noonyayo omuntu agenda okubanga akuterekera sente bwe mugenda okukkaanyanga naye. Namugamba nti mama kamale kufuna ttaka nzimbe kamaka bwe ngenda okuteeka omukyala mukadde kano gw'oli kuŋŋamba mbe ng'ate nfuna. Mama wange yakkiriza nafuna ploti ennamungalwe yali nnene bulungi kuba nazimba kamaka agatunulira ddala bulungi kuoteka n'ennyumba ezaba pangisa nga kwesuddeko akatondo. Buli muntu yalaba ennyumba eyo ngali amanyike mabega bannange teyagintebeza. Nakola yaddala ddala ebintu ebirungi naye nga omuntu bwandaba asooka kuwakana nti agamaka gaali gange. Mu kusooka nateeka mu muganda wange omulenzi abenga agankuumira
nganze mwoyo gwo kunonya sente gwe gundiko mama wange yengamba bangoli wa kuwasa mukazi omukazi to mujja mu kibuga omukazi tuina kumufuna eno mukyalo ntekala nfuna omukazi gwe tugenda okubanga tukwatagana na ye omukazi bwe tunateesa nangamba nti omukazi we mu kibuga eyo tuyinza okulemerwa okukkaanya era omukazi wa mu kibuga eyo tagenda kukkiriza kubeera eno mukyalo nange ajja kuba ayagala kubeera Kampala mu ssente kubanga ojja kuba omulaze nti oyina ssente nakiraba nga mama wange kyayogera kyali kituufu namugamba nti gwe nnoonyeza omukazi nonya omukazi gw'oyagala bw'onaaba omusiimye nzonga ombuulira naye sinza kufiirwa mirimu gyange nti nkomyewo omukyala ate kutuula wansi kugenda mu maaso na kunoonya mukazi

wano mumbera iyo kusobirwa chinana na mumana katulizi mukaga busoga royo fama program ya rutabalo ndi msaada mfabugu ili asiri ni nze Ashraf wa man Ramin tulikumbozi yomu wala omumbeda nina mwiru yali omurunje inu yaja maisi no kubangasa libuwa kwa mabere muntisa ngensonga wachi ba msala kwa mabere gende kundoku etekeleza kasira kabuti nkutegeziza nti kyabazinda buku kuyali ngatire nti muwala we nina mungu wali zaronga nuwe bulenza li mutola kubuginza chiesala we shangungu yaba giraba sababi abali abambo webiserebi okumpi mpiao bagema muwala ono bramotu wala mbitu mtu mdebi alibi eswiri urubiri yebiserebi mutoro bamusala kwa mabiri okumusala kwa mabiri kari akaba nilonti nuwa alibaza ilo umana tali sobula kubwa angamunsa ama kurunti obula guzibu libutatukirira nti obuli yao unumu walali za romanu wubulinzi alitola kubuyinza kabaka obacha mazinga omukama obwe tole ebisere ebyo nga omukama bamusaze kwa mabere amakuru nti obusobozi obukubanga akuza omwana bwali nga babutweirewo okusinziira ku ndowooza ya kabaka obukuku ebisere ebyo chino na mnana katulize mukaga busoga royal fama oli ku program yoli kuwuliza bajeta rutabalo tuli mtuntundu bya toreyo munte kateka kudumu kwede doku werekira omukama oyo onyimba kabamba iguru rukidi omukuzi ogwokuna yatufuire ku olwokuna lwa sasire yawoire amabere agasalibwa ku mwana ow'obuwala oyo nyina mwiru gagemebwa bagasula mu nsozi ere yendi kutegeeza eri empuku akaseera kampegano bagasula mu mpuku eyo ebiseera ebyabita okusinza ku buwangwa bwabano beeyikiriza nti amabeere ago we gaali nga galwire mu bitundutundu ebyawo waibba bw'ekyamagiro era awo atandika okuba nga weddawo ebintu nto byegemo oti bimontemonte byabwe oti matamata byazinga ku byetoloola ensozi eddaali awo era abataka aba buliddo oluuyi awo beikiriza bwikirize nti amata agakulukuta awo mu nsozisozi awo amaadi agafaanana amata agakulukuta ku nsozisozi awo ede nyina mwiru awo etooro kabonero akalaga enfu eyali embi n'obusungu obw'omuwala eyali omulungi oyo nyina mwiru yasalibwako amabeere ibukira waliwo obunabbi obwali bukoleibwa nti nyina mwiru alizaala omwana ow'obulenzi alyeiriza obuyinza kabaka yaleeta ekiragiro yateekateeka nti omuwala waabawanga ono nga nalizaala omwibukulu alintola mu buyinza asalibweku amabeere kinana na munana katonezi mukaga ladiyo yeyise bantu kyabazinga wa busoga nkutegeeza nti amabeere mu nsozi gamaze okwegema bulungi ebimonte ebyo bitandise bulungi weddyewo olwodhiidhi lutandika okuba nga lutonderera mu nsozisozi yaawo ensozi yeddo kikubibwa nti amaadi ganagifananikiriza amata kabonero akalaga amabeere agasalibwa ku mwana ow'obuwala oyo nyina mwiru buti emboozi eri kutolerawo enaawo kiki ekyeyirira lwakuba era waire nga yasalibwako amabeere omwana ow'obuwala oyo nyina mwiru yamala yazaala omwana ow'obulenzi buti kiki ekiyirakwawo bw'aba ngaazaala omwana ow'obulenzi

ekika ekikulu ekivuamu bakyabazinga ebuuyo eyo okusinza ku buwangwa bwabwe ekyababiito Royo Clan akikulira omusuuga owababiito n'omukulu ow'okuntwiko gwe ntandise naye nga nkuweereza puroguraamu ino n'akulira mu enteekateeka edda okujja maiso okulonda ni baani abayuda okuba abakama abaliiraku ng'abaire omukama avuireku oba ng'awumwire ng'afiire mu mbeera nga bweri akaseera ka buti singa embeera yandibaire ngaibye nga katugeze lukivi ow'omukuzi ogwokuna afiire nga talese musika kitegeeza nti obuvunaanyizibwa bwandiize eri abakulu ab'ekika ekyo okulonda naani yandibaire omusika oba yandibaire omukama ayibbe okusikira entebe eyo amakulu nti bandyerinze mu kika omwo baabona ku luniriri lwene lwene naani agwa mu luniriri olwa lukidi mwene mwene ow'omukuzi ogwokuna yaba omukama eyandiizeeku singa bwe kyabaire ndowooza kyoyinza otegeeraawo katutambule

Komya kunsonga nga ade kulinongola olulungi omusabe yali omukambwe ino kyabazinga bukuku ng'amazzi ogenda muwala we bamusazeeku amabeere bagaswire mu nsozi omuwala oyo akaseera kaatuuka obulaguzi olwasooka bwabaawo bwakolebwa nti alizaala omwana owa obulenzi aliwamba obuyinza bwamala bwatuukirira ku mukuzi guno weera nga yali asalirwako amabeere yazaala omwana owa obulenzi mpuliriza omuwala nyina mwiru yazaala omwana owa obulenzi kyokka bwe yali ng'azira bulungi busobozi bwakuba ng'akuza omwana oyo

Okay, weba ni kubanga teuliriza chinana na mnana katonze mkaga Busoga Royal Radio edache kadefe dino di kutambladi weze asat na mkaga edaka mitabuti kusawo musamve damari geche msana guna kuruwa rero. So tulikuwe tambula neba Boom Sports Tips mpira jirio emiru njaino iwe sigarango checkinga mpira jida kubanga tejiterera jida kuida network eri kusumbwa ajida kubanga tojifu na mganda wange edabu chumuchu kutambile edabu unji ino musada wange Rio Fernando na asesa ya jire yata kumukutugwe ogwa Instagram anti Bruno is the problem ntia obuzibu kumani United Bruno Fernandez aibu di mtu ya sese ya kati banangi ababa irengabu uongeye bigambo ayayayayayayaya tibia Kylian Mbappe anu musambi Esther Esposito atoloza tiba ajire mu weekend bajire mu weekend nga basa deba mazo kuangulo mpire goro inakubwere nga bakuba Malaga Jose Mourinho amkatia uliwa idembe uliwa idembe uli kuenda kujia kumukonsati jam konsati kubanga tu uliwa lero muli ofu muida kuida moku baka pira kabiri a weekend eri kuida yomili kujia kubanga timu za nompiro guli competitive aiche tulikuenda kubanga tetu bakoba nti mjimu mule moku muida kuboneka kumande igulo musada ya jire mchibongo ani mchala wa ex Esther Esposito ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
Aha. Okay, banange, banange. Ngo mpira guna aja. Ngo mpira guna aja. Gusesa. Ochi dinga. Omusada. Maisone. Omusada jagreli shiena. Atandise kubanga techitufu chene. Achuka chuka muku. Ntie ntichi. Kati abanange. Nzene gomba David Beckham. Ntie ntie. Ne gomba David Beckham. By the way, David Beckham. Mutarowo zanti musada wa kusaga. David Beckham ya gula makaga manene. David Beckham ya ira mkulima butunguru. David Beckham ya ira mkulima kabeji. Biebi ntwe biri nacho. David Beckham abiri mewe. So Jack Grealish yakobi ati ya gula enumbaye mchibuga echa cheshia. Era ya gula enumbaye ya jugule obukaire butano ba pound. Ane mitu warunkaga. So yakobi ati echitundu tundu echibaire nga mkompound. Ngabantu ba mulimu waisubi akati alikuja kufura yo nimiro chitundu tundu ku compound ye amaka gege ya gulere sheshia aja kubanga takulachi aja kufura yo nimiro kubanga itaka actually enumba eti ya imeku eka ikumi ya itaka enumba andale eti yachi ya Jack Grealish jia gulobo emilioni itano nemi tuwarunka ageda pound enumba eti ya imeku kueka ikumi dozori kubona eka ikumi na mbili raditi sobu tinendo kakasa nito msadakati ya enumba ndi jibona weri aya wandi wandi yere mkompound ya eka ikumi yede itakaba na akati nja kuzena ndi kuwele ya mkulima bivuwa vafua nja kulima butunguru nja kulima spinachi nja kulima dodo bulichimunga David Beckham mbwachikora Jack Grealish atubwa video na atukoba akati nchecho chirunji achone chizamu amani eriyo muwagizu wa timu ya Corinthians ya bere mchisa wenga Corinthians eri kusamba mpira ni Santos wabula Dave umukuru gobeta Neymar yaja yamua esati ye Neymar sati jia bairem yajua ilomu anon muganda wange muganda wange polisi ya ingire wokuwe rekeru muwagizonu mwana mutati Neymar gwea waire sati jia baire ati ayamba ili muganda wange polisi ne yakumi omwana era bakati iwo omwana tutsoko obewan kubaba ya iba bairema kuenda kuswankula kumwana sati ye mama babeli bali kuenda msuankula kwe sati omwana ya kati mulikulimba mulikulimbira ila tumida kutwala sati yange polisi yabo na baka wairo nga bali kuendo kuive sati ya omwana yaida muna polisi ya kubi omwana antibawa na mchisawe yaba mchisawe bawelekele buwelekele omwana kumutuare waibwe elabu tibatu ukeyo bebe kubiambewe bekubanobu ama bakati bana echitufu chene echi kutambula mama iso tuli kuchitegera omwana ono neno jave ne waibo musakalamente eno ani musakaleno amazima gene ne sati tibali kuja kujiba ene sati tibaja kujiba ku mwana ono so polisi yaba ongeri kwe unagania ayera kasta ya mtu usise waka omwana ba mtu usise waka ne sati ne maji ya muwaire buti ebiriri lao polisi yo nateida kutikuba tibasobola kugumbe yo ngabali kola chi ngabali kukuma mkume mwana na sati boche bayenze omwana atuke wakane sati era omwana yatuse waka Neymar ya jimu waire kumpira gwa Corinthians nani kumpira gwa Corinthians
ni Santos na kante cho chirunji elacho na chizama man buti omusada wange Gabriel Jesus bana Gabriel Jesus alikuva kwa senao ainga nendo bakakasa nti ainzo kufundikira ngachile kutimu ya Barcelona ediru ya milioni 10 euro Gabriel Jesus mwenzo kubanga tembubona kutimu ya Barcelona buto inzo kwe wunia walazo tichi sobo kichida kusoboka kubango rede bamaze ero kumu wa schedule eyo kukola mediko ero lwale ali kutuka mchibu ga Barcelona atandika ekitundu kisoke cha mediko oruna kuru encho aida kubamaliza deal omusa adono Gabriel Jesus deal ya milioni 10 euro ayo omusa adono mba we ena kudama zenga ali kundiri omu anone ena kudana zenbana ekitufu chene ono gaya lwala injarele kodi yembi ena kuruna anangali kundiri buchanga atandika kusamba mpira ndoza mazimagena matufu chichitu chabao ni yaidusa ni injare 800 days rafule miaka angeviri imtoto bubango gaise ngeri jaidi engaru wala ndi kubalani bisera byabere ku Man City ne bisera byaidi kwa Arsenal amaze emyaka ebiri no mwezi nga mulala betu gaita ena kudami sinzo samba kapira lwa injare tukore na kurunana ena kurunana adiweza edo kulala okulala ngo gaise bisera byabyo na byalemererwa okusamba mupira nga amulwaire akola ena kurunana neje myaka ebiri no mwezi mulala omugaite nduzo likubona so omusa adono nze mwewunya eliwe yalwala kwena kubisa 2019 mu January 2025 yalwala ivivi yamale na kubisa 2019 ngata kubakapira gwobonoyo so Barcelona likwenda wandu airo ya ekirungi Barcelona ina medical staff enungi ayi musada aliyeyo alikuja kutimu ya Barcelona so echo bana echo mbeo era mchitegere buti nga tumaliriza katala kaba sambi mchidi nga Manchester City kabili na ingire muruo kano ruo kwendo kufuna kode gapu mudachi kadine edi kusemba iwanu tigare wa katala kaba sambi bali kwenda kufuna kode gapu eraba mte mwiku minaandalele Ryan Chaka asambi mwiku mesemenya asambi musamvu ouli renduru ngevuka aba sada bali kumwenda aba Manchester City era bali kola chona chona chisoboka okubanga teba mufuna naka bali kola chona chona chisoboka bali kola chona chona chisoboka ino bana adagula aline chintu kye yakoze ngachikola Antonio Pintas oyo timu sada mwangu Antonio Pintas kansubira yabera kusaga abatendesi bonabona ababere kutimbia Barcelona amina babere kutimu ya Real Madrid babere ngatiba gemagana ni Antonio Pintas Antonio Pintas musa da wa Florentino Perez ino kastoi dao nota wani Antonio Pintas Florentino Perez nga kwa hati wali kusumbua sumbua musa da wango wa fitness nga kutawa kwe chiniga echaman aya dagula kansubide nti ya berali kusagana ya ubusage echucho na chirunji Lionel Messi ni batabani be bajire kuku ere monsonge da konela bajire kuku ere monsonge da konela era ekitufu chene ni batabani bebayaye bayaye bonda bayamba ile sati da konela kati from konela to the world njeti kati buti tulina kupanga tetu balaga tulikwenda kupanga tetu balage timu eno nti tujirina mu musayi muno njeti tulina mukolachi tulina mu musayi na kati okay echo chirunji Lionel Messi ni batabani be okubanga tubatambuze kintu luye kali bana kante okabido musala guno edachi kadino kubanzigeze edachi kanto no ino ame mali tukole chime mali kabidi tufundikire katova ndi kuira tuyongere

success. Amayiro mukanwa chamu kasoino. Obero chibi tufiru amayiro mukanwa utandiko utara mubantu. Uwe mwana mwana. Ndeke nikumula neti mchi wani kose. Umaliriza chikulemiye. Uwe songa tukwekiririzamu. Uwe kwa kendera. Ante mwene kama maisoko ewe ya tukaila. Nakamani mwene kwa linanga. Esa wei. Umbo kaka kaka ke pasimba. Mamaliriza mafiriwe mirimo. Ante uwa tukaila. Mubaino atiku masomeo. Yemele nguise kosa. Mika fome siyabana. Tina chinyo kwe mirimo kusuma. Uwe kuma mwona. E chinto chitecha ni mixa tayiwe ejo kufuna emirimo kale uba oyinza okuliza akabwene muweroko n'ensuubi kyalinaku abakugu mu byaba yino okukyalire kwa abahopes miles kuchira road Bradford 7 Kamu Medical Center oba bakuleku kunakusamunanaitano isatuire musanvu nootimukaga nooti ni kunootimusanvu nooti itano ngala musanvu nooti ina ibiri

0: Alright. Kasitolu uli da, tino kutualiwa makomera nga bazame sango, ngomana nti munange, waliwe bintu, ebitali kutambula bukalamu. Ebigambo bingi, ebitandika okujja, wa uli da bakumi bensi, bamukwata mundu, nga batandise ogikozesa obubi. Ebintu oti nebyo, omukulembeze w'eggwanga nebyamulumusa mu nsiko, nayingira, n'akuba nti ekiba kibe, kantereza eggwanga Uganda. N'ensonga lwaki tutakweyisira. Bwe tuba nali kwenda okuyira mu bintu ebyo ebyatwala omukulembeze w'eggwanga mu nsiko, tubyogeraku. Twakuba n'okuba nti loopa bwe kuba ku kyalo nga n'okuli omuntu ateeberezebwa okuba n'emizizo tino egyo mu muloope eri abo buyinza. Mayinji atuyingiriza mu ssaawa eya pulogulaamu zimbensi era nga tutuli wandi. Tuli ku 88.6 Busoga Royo Radio. Radio nangira ya mwenemu. Era nga tujja tambula paka essaawa 3 edoobwire. Olunaku lwa balaza nkani emande ennaku dw'omwezi 3 na lulala. Ninze Oweekitiibwa Lukaaka Mwa David Lajja. Abasinga muntegera nga omukyotala. Tumaze okuyingirawo era nga tujjajja paka essaawa 3. Kandeke munange ono abalamuse tutambulirewo.
1: Nange mikwano gyaffe abateze mu kiseera kino. Njagala okubaaniriza era mwebale kubeerawo. Tukimanyi nti mbeera mutulindiridde. Naffe kyobola twagala kubaletinga down oba kubayiwayo. Tukuuma ebiseera ate ne tubeera nga buli kaseera wadde ebizibu bibaawo nga tubaako. Muli mutya? Mwebale gyonna. Abafiiriddwa kitalo, kitalo ddala. Abantu baffe bafa ate obubenje nabwo. Omuli obubenje obwa boda, obw'emmotoka. Bananga abavuzi mwegendereze. Olwaleero mbadde ndi ku boda wali. Oli alaba tujja misinde atusazeemu busazi bwati mu maaso. Tubadde tumutomedde ati tafudde nayo era abadde atumenya magulu. Amannya nsuubuga Kiwalya nga muzzanganda Yunusu muzzukulu wa Sebalijjera musajja wa Kabaka ate nga ndi musajja wa Isebantu. Nange nyingiddewo okulabika nti tubatwala mu maaso. Tubeere nga tutunuulira ku nsonga z'eggwanga lino n'ensonga ezitali zimu ezikwata ku bantu. Mbaagaliza okuwuliriza okulungi.
0: Alright. Nga batendeeza okuwuliriza obukalamu. Yaleera ajja kubayanda ulomu. Leera ajja kubayanda ulomu mu pulogulaamu zimbensi. Tuli kusuubira omuntu w'abantu, omuntu waimwe, omukulu ti wundi. MP to B anytime kyoli anga tlango ku ko bantu bakatalijiria
1: esubi ne katonda atugamba obutagwesa subi
0: yes aha
1: yes. Bazira Richard tuli naye
0: yes
1: tuli naye
0: lukuzubira okuba yes. Nomukulu Mbazira Richard mu studio ziwano elanga just now anytime from now aida kubanga twegaita ku
1: esewa
0: na bakubuza at nani Mbazira Richard omwinongolotia omwami kubeta Mbazira Richard
1: yes bwemba munyonyola bebaana abakulidde mikono gyaffe wano walukuba Masese ate ye mwana akuze nga mukozi ate omuntu amanya abantu era ne mu kiseera kino mwewuunya okubeera nti abalala bwe bagwa bakijja mu busungu nakulawo naye ne mu kiseera kino omusanga ng'ali mu bantu kwegamba talina kyeyakyukako era ye muli agenda n'akugamba nti nze abantu mwenkulidde mwembadde kakati ate olaba nina bakolera dulinga sina bana kulowooza kwesimba ogera ngera ndi mbantu kati nja kusigala ngera ndi kyekimu era nga kyali mu kiseera kino
0: obubonero ne bakuwa amumazeeyo amumazeeyo yego betambazira Richard mu bumpimpi muntu w'abantu bwe bampologoma eba ne yeye idembe n'omuntu alimuukirira abantu mu bizibu mu masa n'omu butuufu mu mirembe eva aba nabo Nigubeta Mbazira Richard bantu ba Jinja Southeast constituency na batu singa ino buti okumutegera
1: ate agasa abantu eruddeyo agasa abantu tewali iyo nnyo mirobo linti
0: kyemwenda kwekindi nti babasaze okwamba bantu tabasosola abaldi walaba nabo na kyenkani bwagemo wa NUP bwagemo wa NRM bwagemo wa FDC PFF nebibine ebindi okubeta Mbazira
1: na Uganda
0: ekitegeza baba yawa yawe muntu abantu kai haji jo moto ndoko la msaku onkobye to lukutuulira sani mwami kyewali angono tulamukizo mukyala abana wakawo mwe balabali ku madivani magwa tuwala mwisa habali kubutalo buenda ulo tumazi wa kuingila uo
1: nitambla paka saa wa isatu walo rentero kubuza ntidala Haji Jomo Jali
0: aliyo
1: Haji Jomo Jali
0: Haji Jomo aliyo
1: mze ndudo mwana
0: aliyo chilinga chilinga omukulu okumu Shabani yali MP
1: lesebo
0: Ewa butembe yena aliyo aila kubanga buti aila mumilimo je taba ne kaino ino enga aliyo mubantu alimu abamubizibu alinabo mubilunji alinabo wego itashabani okumu alinabantu be haba butembe elabo na mnange bakatalibachi hii balimutuma
1: yo wechitiba msomesa ye muuliza
0: aliyo
1: weyaliwo sebo wechitiba tubala musiza
0: weyaliwo
1: ila tubayuza yuza kubanga obukuru bwebaba kwa siza obo kubera anti mutegeka emikoro ejamatikira
0: galata waifu
1: ne mobilizinga mulimu munene
0: timu angu
1: bali bali wa mune Haji Kiteza
0: timu angu
1: esebo
0: bali mu bali kola
1: esebo
0: timu angu
1: Haji Useni nkulamusiza Haji Sekito Haji Tenwa mwena mwena tubagala nnyo
0: Tenwa alimu
1: mwena Haji Juma ku highway Tenwa mwali mwali
0: okay
1: e mukoddo mwangu uyu mwali
0: alright
1: esebo
0: kale katsimule tutandikira osawe no butontono obubayira wo kitalo ino abantu betolo kitalo ino gwatu singalulule aye abalwika wo obutaikania mu wakabaka obatolo
1: natide na gamba okuvalu ya fono nganti atibayinza okudda ate mu ntalo
0: iwe
1: ntalo
0: eza bakusabira ino
1: eza sibi yako na abamu
0: etolo
1: omugagga katulamu ba musibo ba myaka egisoba mu abiti
0: era lwebyo
1: anti mwe mwafida no mulangira kijja na ngoma
0: okay
1: Naye kati abatandisa to kuleta binanti obawulira
0: anti mbawulira balangira bayo nabambeda esaidi yebeta babito abichike kya babito baidi ya mubatage magana elambulira kuba mwese nani oyo bamwese isa balangira kyali sika kamulasi

0: Funye yagaba kapira Merina asaze ku bantu bagabye munda yagaba kapira katono wano tachireke nioke Gimares bataire no mpira katireke chukumi chinioke leke chukumi chinioke ria jire ibusi ibusi no mpira muntabwe ibusi ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ba kati yagu kubetiguto se lekaba jeba bongere lekamu sada kabira leto lulumbolonde ebere cheze ya gaba kapira bafla lugo jamie aliku actually ni Mikel Merino ya gabe touch wansi agabe bugabe fwa bagubinga bagwaga na Ezri Konsangoyo ya gaba kapira wansi yafna kapira Maglens alino mpira wano ah Kalafioli agute wa goalkeeper Kalafioli agute wa goalkeeper bagutere wa Ezri Konsangoyo alina kipira wa timu ya Arsenal ya gaba mpira mtono ya taiwa Deacon Rice ya ta Klein Bukasa kagukubire ku bantu aswire le kabwendia bwendia ya gaba mpira wano bam nacho alina kapira bam na e
1: kazi go eto mweta bam nacho uli mwetani wakati ingira movement card hiyo joe simbo
0: dachika chinana Aston Villa zira senegondara.
1: Aseno asobere kubanga awangula emipira je ejisembeyo nga ali kuchala.
2: So mugenyi wempisembi,
1: mugenyi wampisa nunji.
2: Ata kubira banyini wake wakaba
1: mu mpira gogwo kubiri.
2: Nunji.
1: Atera wiralembera.
0: Gogwo.
1: Masanda ina masanda.
2: Ah, dachi kachinana. Guli goro emukubwe. Kadi TV yo. Kadi evudeyo kadi evudeyo kusajia badafa ba Aston Villa mwenezi guaita maka gini aze na yunja musajia achari kutaka nagambe hei nkukubie kula chokula nkukubie kula chokula ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Uno kadi ya yele badete mara atisi yali finyide koteke genyo ngereza
1: kakati tamblirao
2: ee maka gini ba mwade kade ya chenfo dachika chinana mwemo tubulae dachika nga munana enzi juvu tubulae dachika munana enzi juvu embera nga bagira maso kubanga etambla Melino asituse Melino asituse guchari emu zero gwemuna fuyaka zukuka gwemuna fuyaka tuwe gatako guchari emu zero kusajima na faba asano asano asano nivira na zero manyimu biya alo saa biri omuntu abayeba se
0: nanti abalogo
2: sawa zino abade nguru
1: mbilele kuliku wa mwezi
2: sobo sobo mtu wa mchalo mkubida kuzine sawa na hake yao kumachana abuli ya bani
1: omusade yangu bide sawa mwendanga mcha
2: echiro eyo mutumbi sawa
1: tawa banga kuchemisa na
2: Chuka banachibuka zino zentufu katwabe hasilu bagiza kwa kuyia neba jasu nifira neba guja ubronji nyo nafuna kwa katikati wano katilabe misinde buendi ya kanze mabili nasale mboga na jina gramiza pasu wansi katwabe wano aniafuna kwa
0: aniafuna
2: neba ja Ben White
0: ganacho waifuwa mwe bugobi mwene
2: ganacho ganacho bana yu mpira mpira gulinga petroli gufumuka wota kubika kukufumuka
1: mamuwe kwa koneko
2: mpira ogwa ganacho gulinga petroli wota kubika ko nga gufumuka katrabe nafuna kwa wana bisaka nanyiga pase mabiga Pau Torres abado mwenezi kwa itani Lendrof Pau Torres jeno mpira Pau Torres na jina kanga na kwa Lendrof jeno mpira na manyiga paso wakati kati wano bage zako kuia wana bisaka jeno mpira wana bisaka jakuze mabiga
0: na njika pase mabiga nga ganacho tali kumani wali kuno kwa Aston Villa
2: na ukukuba lutaro
1: final lako ni yako
2: ujimanya wa member wali bakoze trial ya bwe uyo ne kano ka Amadi Diaro deni ne Lasma Sojulandi nga bakoze trial ya bwe nga bazibu
1: nga sadaka jire
0: nga kanafu
1: kende inebio buwerele.
2: Mbena buwe tambla. Dachika zera. Ase no bagala kubaginga ubone obusatu unako rwalero. Bagala kubaginga. Bada ni wafubo tusesebo.
0: Sada rumu gol.
2: Matsen hian. Abada wafubo tuse. Avude muka we misinde sebo. Katabe. Nemafuna kwa gruwalere. Naija Gabriel Magrez nanyika pass wa goro nebafuna ko abadani naguzake mabega Gabriel Magrez naje nanyika pass katwabe Ezcon Sangoy jeno mpira Ezcon Sangoy nanyika pass wakate nafuna ko Melino nasonzika pass nebaja tibira faba Arsenal Bukayo Saka jeno mpira Bukayo Saka Bukayo Saka Bukayo Saka nanyika pass wakati wano nafuna ko Bruno Guimarães nebasonzika pass Bukayo Saka mutabwe sekona Kona kiki ya timila faba Arsenal.
1: Aka sadaka kubwa pasi mvitu
2: lipoe. Saja baba deba lumbie. Arsenal baba deba kuzolurumba sinzigu.
1: Au.
2: Ayayayayayayayaya. Saja kabadeka kati nze. Bakulengeza Bruno Guimarães. Halimu kuba kila passes. Halimu kuba kila passes.
1: Musipa inigui alikuida.
2: Bakuletila baka pasa.
1: Alikuida kugaba chivatu wakabu jao.
2: Tokuwa pasi za mabega.
1: Mulikasi wikafune.
2: Tukule mbedemu tokuwa pasi za mabega.
1: Nyo gemere radikale.
2: Molinyo vya yogerane baoteli. Deacon Rice mchele pilau wa mjeyo. Deacon Rice so mjozi nambana muemu wa mjeyo. Wali wa ingi zomu lezikuwa itani. Martin Zubimendi. O mjozi nambana satu mumu kaga. Aseno baku zinchuka chuka. Habula ida chikatano. Bukawa saka alete kona. Bakulengeza Ezcon Sangoy. Deacon Rice ladha umulezi gwaita Bukayo Saka.
1: Atinde tati haya njira.
2: Atileto rupewo. Katabe. Naje nateka wano kwa munyo nye mitwe. Nibajo mpia nima gujawo. Tebina gwa. Nibada mnima gufuna. Ajaku. Atandi sina baka pass. Biba wenda biba mugana. Zubimendi. Asose na baka pass. Mpia gugu sose. Nibajo mafuna kwa guruwa lili. Aseno. Biba ino mpia nima gubie. Katabe Aston Villa. Mark again. Jeno mpia na jina gramiza pass. Wansi goalkeeper na kufuna kwa David Laya. David Martin Laya. Najo mpia na gulonda uburunji nyo. Najo mpia na gulonda uburunji nyo.
1: Yeyu ni wakuba angatola ku Nicholas Jackson.
2: Kuchisawe. Kabadi ya ni mkola inumba.
1: Na mtu waide kumango.
2: Nga majino ukusala kubantu bao.
1: Aba ilata ile wembera.
2: Yes.
1: Nga echisenge chase na kita ile kumunkeke.
2: Nga mbuzo obudo malabu hachi. Haa. Ha, awatao David Ayo bomu yese. Gomuko ni la voto. Wali waga pale getuwa ya mbalanga mvuto. Gageli mu ebintu ntunga mataga yiseko.
1: Gamuka ilambu diyo.
2: Katinono gundi David Ayo. Gwayamba deba limu gaza. Sada lisa gagala. Gagalukoba.
3: Ulukoba lusa. Ulukoba paka kulukoba. Kati. Wabanga. Oyamba ile. Ulichigirega chiri
2: mbuto. Goyamba de lukoba lukote. Yona
3: ngeba yuli kagati
2: eh
3: then kuruko bapaka kuruko bene
1: mayambe sikati pale
3: au wakati hawa ndira zira chiriwo
2: then echilala iyenga guri yuli kalumugo kati echilala nga olukoba lukutuka kumacha nengo ino kubira opaka saa musanvu ngojikwatiride
1: kusomero
2: ngojikwatiride kusomero ngojikwatiride debut paka saa musanvu
1: ai ngoruka olo kocha munke ndo
2: nolo ko obulwemi nolo ko obulwemi nembe kusomero
1: byabuliraga esiye
2: bara uno ali muziko myao nja mucha wakulu echo
1: ensing zibu banange echi bile gala mukairamba diaku
2: ngakuja ne kuzimba no zifo tade musente
3: asifu
2: asifu you've put in money katrabe karafioli jairo mpia na jana kujigompia neba kusimula teke nego vao nego genda bugenzo wabwero again nego genda bugenzo wabwero again bakule ngeza yunai emily agamba bano tewa nkuwa nze ganti bakulembe demo ganjaba kubaykoreza baja kuulira njaba kubaykoreza baja chijijo toka katrabe nebaja basimula mpia nga muamvo wade kwa kanyuga nego genda bugenzo wabwero again throw in yati mena fava Arsenal. Throw in ya timena faba Arsenal ladies and gentlemen. Mugamba mutia. Abagena baso kubanga mutambula na fwe kuchinana munana kutonza mkaga. Busoga Royal Radio.
3: John Ebududa. Akuba atia wale kubanga olio.
1: Kama Heresa.
3: Isaac Brazilian Enongo.
2: Etaka ili hapo mburukanga. Bahari kola katibati ya katia na kuzua.
1: Uli ili hapo atili mburuike.
2: Neda sike njagara. Sagara atibi tokewo.
1: Okay. Katia buzabiyati.
2: Mbache tagisa kuzizi kanga buchari. Kubanga. Chachiri sabu bie guanga. Zijagala nyo okubela.
3: Obama kukusengula nga bali kutuwala mnu mbanzi mba nga bali kutuwala mundi bujo. Kuvua mbali.
2: Nzendi proactive. Saga kubela reactive.
1: Yes sebo.
2: Katabe throw in. Kala fiori. Najina kanyikuwa mpila nga muamvo. Nebaji bagusosika momu tuwe. Neguja, nebada mwana wakufuna Arsenal. Nafuna kwa Gabriel Magrez. Na njiga pasa wa David Raya Martini. Jerome pia naguzake wa chigato. Gabriel Magrez. Jerome pia na jina sabika teke. Akona kwa katini nesebo. Teke ba ngumu. Nebaji mpira bakufura kwa Asuni Vida. Maka Gini. Jena mpira na jena sulompia kwa bane. Zubi Mendia. Ayaka tunu wa mabega zeko baka pass. Nebaja natambula Merino. Jena mpira Merino. Na jena guwa kwa ni. Abade omleze. Ah, Bruno Gumarez. Nebaji ka pass wa gruwa lili. Nebaji wafura kwa timina fama Asen again. Na jaka trabe. Na jia Ebrich Eze. Ebrich Eze. Jena mpira na jena bamu yola.
3: Akasada.
2: Ganacho.
1: Saka wana.
2: Ganacho.
3: Chigiro chuli. Nila mwa mumu. Ngai tumu bigere.
2: Ali no rujegere.
1: Ate tata da kupa miss. Al. Aina taimi.
2: Yeka sta yu wa rujegere. Luku ata mpira. Ah. Katabe misinde. Labe misinde. Labe misinde. Wa ganacho. Tulapicha hawa izako. Ganacho.
1: Basu wala suwale.
2: Ha. Eyo tavu ayo.
3: Ajabu ayo. Bada ya tukau.
2: Ananga.
1: Ah. Ya gari kamari gagute ere.
2: Gambi.
1: Ama iso gandi kuino.
2: Omupio inzo lozabari wa gumpika mpisinga muka. Ndi na jaka katuli. Negufu muka. Oba gwali gwadogo. Omusawe ne anafa. Buka Osaka. Jena mpia na njiga pasa Deacon Rice. Neba ja. Ezri konsangoe. Nanyika paswa katikati wano.
3: Iyo, Tony Waiswa, ah. Alina Rubabwe.
2: Uwe mkubuli ya zaba tuonge demu.
3: Munana.
2: Ngoli wa aseno.
3: Dachi kashinane.
2: Ah, wiki namba, nauna kurumu. Zaba tuonge demu.
1: Tidi singa chenda, jisambibwa.
2: Hey.
1: Hmm.
3: Moti, oti, buli golo, golo, jitibili mdachi kachenda.
2: Yeah. Sekendi, msekendi, mpio okusala laini yeyo. Nesek na baga manaka taite kasala.
1: Tutuye tuwe gumi yanga vivande yu mwamele di singa. Tukubye chenda.
2: Nenga akatai kebogi lako mkamanyi.
1: Nga kapulesi olio bolika ulida.
2: Mwe.
1: Eh?
2: Akatai kebogi lako mkamanyi.
3: Mbe.
2: Akatai ninaka taite kasala.
3: Mbe. Chilegezaji.
2: Akatai.
1: Mbe.
2: Wali obu nubuntu obu samu kila mugundi. Mbe. Ngo tambula. Nekaje nebuku wata kuno kumpale. Nge mkube tonye.
3: Mbe.
2: Obu baitobu tai. Never ya kalala is okay.
3: Obuti yanka.
2: Eh.
3: Obukugwa kumpali.
2: Eh. Tako kema nyinga katai.
1: Professor kusinzira.
3: Mbaba tunako.
1: Kuvitabo byensoma.
2: Eh.
1: Tibi indikiriza kutaka na.
3: Eh.
1: Chintu katikiri ulu.
2: Eh.
1: Ukuto lakwa sirike. Obu sirike.
2: Actually.
1: Bwebaito
2: obutai.
1: Obata andika kuhira. Obata hira mkuta andika kuhida na munu.
3: Kale dachi kamunana. Ndiba kuwa ire tutambu ire ndala. Awa sadaba likuwe furukuta wano buendia, aka sadaka idu mpira ako. Emi yanu buendia, ae baba lini nakundi unatalu wala samba.
1: Mm.
3: Endu wa ile dali disumbuo mukuruo yomu gandu wange.
2: Tate bola, timusuja.
3: Omu sadaba wala ni COVID-16 ni. Yafuna kapira, Lindelof. Yagaba kapire wa Bisaka, yata Kleine, baguta ire wano, Magin Mula, yasoka yagute eno, agabia inuma, yafuna wende, bamweta Alizone, yagabo mpira wano, Victor Lindelof, Nelson, alinu mpira wano, Lindelof nendiba, yasoka setingo mtuntuno, bafuna wanpahu, yagabe eno, yafuna bambu nacho, alina kapira bambu nacho, yagaba kapira wano, bafuna pautoleze, alina kapira kata ire wano, bafuna wende, bamweta Victor Lindelof, yagabo mtuntuno, bafuna John Magin, yata Kleine, bafuna Bisaka, yagabe tachi ndala Bisaka, saka ili ugaba sindikon Alison Magatu subu la buendia umusa dente nawe ilale chike ya kati gula ii timu iyo
2: nawe shia banani
3: wazo izolo zango tia alikuwa namba itanu
1: namba itana singo waga
2: ya kajia kutimu alagafira uo
1: ati ya ina mani manche ndakupe namba itanu
2: oba ya galata
1: mbukuba yasi mulaji
2: olapo kupale gwe magambi oba anonya kutandika
3: muna gulimu agavala bala
2: Chitufu. Mwezo za bonga guikide.
3: Kitufu nicho. Maitabala itaka pira. Eri yali kuja. Eri yali kuja. Bazingizo no. Yaba ya guire. Gude miobita. Omusadaye furukuta. Bamuzi zike.
1: Wakati wewe.
3: Bamuzi zike. Ujiaga yugia. Atoba guanga. Bamuzi zike.
2: Katolo.
3: Ujiwa mtena ye chigere.
2: Akapira mubikile. Katolo wa mufiri demu ngaro. Haba akakubakuba kubikira noka katoro akufiride mu ngalo
3: ngobo naku
2: ngagwai no kuta okusimbulo omulanga
1: bakakugula kujja kulira
2: katoro uwo
3: ah omusambi wa Everton bamweta timu Irobinam alija ku timu ya Hull City
2: mu Uganda wano
3: sade chochidi akapire Everton balere kula chachi
2: mu Uganda no ofo bwavu
1: kage na agenda
2: se singo bunji
1: mm
2: wetufa ngo bwavu batunenye
1: yesebo
2: kubanga Ngo kubanga no kugenda okukaba kulumbe
1: Kona senti.
2: Nga nakuwa kusasula.
1: Okula chole.
3: Haba ato veri entendo pangiso kukole miko.
2: Nentebe. Nentebe. Baji ingiza maso ne baji furumize manjo.
3: Ere entesebe kule miko lao baida. Ajivuga vuga kumoto kaba adeto oroza. Iwe jasi kusasule tuke kumokolo. Okuvuwa yototo. Iwe ito.
2: Kwasirika.
1: Ibali kereja wana.
3: Buna baidi engiri ya joji
2: ibao. Elaba kugamba. Ebisi kade biafe.
1: Atayidukila. Omogezi omu kula bate geyati. Ente ninji dirikule. Nebiya yubiriku. Mwana mulete kwa nmubone yabi saga ati.
3: Nagati.
1: Nagama iso nagasemba yukwira mojibu nako.
3: Abana wa ikirire mwani baloze ente diyo yukumbenga.
2: Olubasenga ne bajibanja.
3: Mwudibu senta.
2: Kaya muzami roo yubamu wente.
1: Adi ya.
2: Tuwa kwa makajira bao kumukoro.
1: Adi ajwa hile kwa beka vista ze.
2: Ah. Obana yembe manyi. Waya aligenze kaba. Ya aligenze kaba. Nena ye murukwebera mu.
3: Mono ye bwana nugati banenu. Ah namba 2 na mwenda kwa 2 na mwenda 2 na mwenda yumurugavu ya sindika. Ejo mwirugavu ya sindika
1: ruko jamu.
3: Yaso kai kirya paka kulia chaba zinga kati bafune mpira wan Bukaro, Buka Kamara, Yatam Spaces bali kunonya mienda mienda ono mienda mienda muyaka goba tayi kujisawo.
1: Ai mna akonya
3: ku. Bye bye berekera kujake soni.
1: Ono ta mitano mierero be.
3: Bakumo Abraham tafunie ndiba Abraham alia wali kuleta waka ale sebu akarasta kuchisawe dache katutambu ile itan chitengeza tu wabalayo ibiri nobu tikitiko bonde omusada atome ile pao asibe mikeo melino ya gabi wabukayo saka muswairi asalabantu gudemi obita babu yola ngagabye refali ya
1: kumati
3: mamukubye akati ya muwele your card Lud Gillett Jared Gillett actually nzala ya Australia yafu wabungereza
1: alikuwe rilabulonje
3: bayuwe irono muganda wange atogo ya kama kubagu wakubiri amu kubiri ni mchitu ndwe chisoke nga ite nunji ya ino beautiful taco what a beautiful taco
2: taco from behind
3: aweba reputation
1: so olikuwa mia olikuwa mia mkwe chibi
2: That you guy, you can't just emanate from nowhere and it tackle me in such a manner.
1: Kifo wanjati. Nebio.
3: Nabalwa nebiko on that beautiful punch. Choka baliko kubaku kukutula bulinda minyida.
2: Na uku siwa kubikondo kukulaba. Kunyuma. Nti wosiwa kumuntu. Weba mkuba na yaba awulide muko.
1: Tofira mwao.
2: Tofira mwao.
1: Adine mizano juna juna.
3: Omosambi uluwachi ya kubidachi kitchen. Ayi wana mwa plesinga. Mosale. Bamugu mwle ya vayo. Omu Japan. Yagukubanga mwa mfubali kuno. Abraham wazira mbiro. Oi zoro zango tialina sementi kubigere. Tamirabi bakumo. Abraham. Yakati muhikai kane nizaba lina. Nize Mr. Wazizi nizaba lina.
1: Mukuru yakati aha kana strokeze clean sheet dangidi no mangu mangu
3: alifu na clean sheet
1: banajo kuya mama gezinga byange biwonde
3: aba kufuna golden glove ati yadi funatia nga iyo yakubiri iyo yakubiri eri kuida baso kabagotandi kawo bafune musambi watimeno ya Aston Villa Lindelof bali kukolezo lulumbo lusembayo ayo lusembayo wabere okukulundi mema heri olusose bamote mirefali ya kati situka tuje kati bajiba kutebe ebus yasoka taking on ngaba liyo batono babili kubabili ebus no mpira aja kubanga kona ko kusala kumutwa break nze agugabye moso pesi wano leka baji sibirawo jawa asa zo mtu bamote mirefali ya kati my friend omusada agabye wa Aston Villa bagugwa mu bwendia yaguta kasada bana kaije
2: sabo mauzi yo sali aguje mu dakika 9 mu kaga
3: katonda wange
2: Atalanta
3: akubye
2: Bologna Bologna mudachika chenda mu mukaga actually yogayo mulaba ego mpira mbadde nago oyogayi buli club jatandika jagenda ko emipira ebili ajiwangule gisoka
1: amuli munyena yawandi sebi afa ku Milan
3: mana oyo chidikate
1: wangule mpira ebili gisose
3: refali ademye
2: refali gamba sina garaba penalty cut Nkoye no kowa.
1: Ati baba gaita baba gaite.
3: Diwele ye dachika. Leka tubone refali gumale tuje. Arobye. Yakati ndi kwenda goru ya Aston Villa. Mwenda timwenda.
1: Ati ya kati weanziza.
3: Ya gaba mpira. Onaenda kubawa. Ason seke. Eri ya lina gomuntabwe. Mwula enda kubita. Bata we mibili wana kati ya iwe. Mwula enda sindika gaira iguwa ya gaine. Kumbuna chiyumba anagwa.
0: bagaine wo musadake mugumu
1: mifalita saba sada
0: gwe bagaine we risada li Gabriel nga igumu uyo muula ayagaine we kiswa
1: kiswa ku kiswa
2: saja wase na aliyo ne obunkenke
1: acha wedde timu yaterera abonanga timu yaterera

Mas magali ti walai. Anybody that weekend Monday, DJ Fanta me survive. Weekend Monday. That's a real neighbor. Omukoba yongeze mu bwavuli omukoba lwalero disk banka mwino. Akema baketa ntwala Joylanda. I ni power boy. Ujakwanga bita ku 07 anana mukaga. Ata anu chinani satu asatu na isatu MTN eliziro msa mkaga na mnana mkaga chinana mkaga na chanu onsawa akemba nga kalunjino nga kadigida nga ka weekend Monday nga niwe mwene woka ulilo kubote necho che nae msoke muulile kakange walai wakawelezo mwana wabene ha

Manyandi uwo erandi bibyo. Oh. Manyandi uwo owandi uwo. Neri ake bageri kwendo ulira kudeni musabo obwe imwe. Ati yitayo nsale konawe. Ah, oh, yitayo nsale ko. Pulira njagala kunona komi mwajo. Na na na na kabule ngana. Yitayo nsale konawe. Kwenda kaulira kuku. Eh, nikwenda kaulira kuku. Ah, yitayo nsale ko. Serena Bata, Serena Bata, Serena Bata. Ati, yitayo nsale ko baby. Mpulira njagala kunona komi mwajo.